0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Say hello to the weekend. The weekend flavor. Sunday Hit Back. Sunday Hit Back.
4: Sulat sa pormahan kita, nalalaman mo.
3: Sunday Hit Back. Sunday

kailan kaya magwawakas ang tusakot paghirap.

banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
12: Radyo!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: This is Times of Your Life with A.H. Sharp.

have a good time. So

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo! Radyo!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

bienvenida at Musika Pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco Mix.
1: Smart Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangosteen, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinahas, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos ka pa. Iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa-iho na nung isa-iho na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up,

0: Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Beautiful music on Sunday.

Presko, sumusikap sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

sa mga sa bahay at trabaho. Isang radyo lang.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

0: 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Gising Norte, kasama si Papa Pres.
3: Papa Pres.

0: Oh! Walang boses si Papa Friends, di makasigaw. Ano ba yan? Magang umaga sana, energy agad mga kabandera, pero pinipigilan na mahiwaga nating boses. Anyways, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Metro and Mega Katarman. Papa Friends po, napapakinggan ninyo ngayong umagang ito. Araw ho tayo ngayon ng Lunes. July 6, 2026 mga kabandera. Ha? Okay, kumusta naman yung Lunes ninyo ngayong umagang ito mga kabandera? Ngayong araw ng Lunes, kumusta? Yung mga papasok sa kanilang mga opisina, lalong-lalo na yung mga estudyante natin ngayon na mga nag-aaral. Kung pumapasok nga ba ito, hindi. Ha? Mga mami, oo, galaw-galaw, baka mamaya bigay ng bigay kayo ng baon. Hindi pala ito pumapasok. Aray mo, pakakang. Dumadagong-dung na sa inyong mga radyo ang programang Gising Norte kasama si Papa Friends ngayon. Sakit ang lalamunan ko. Parang hindi natin pwedeng ipersa nito mga kabandera. Naninilikado pa to ah. Papa Friends, ang nakakasama ninyo, Papa muna, Prince Pipa, hanggang alas 7:30 ng umaga mga kabandera. Anyways, batiin ho natin itong mga nakatutok sa ating Facebook Live. Ako, kanina pa ito ha. Ang ayaw ko sa lahat yung nagtatampo lagi kayo sa programa nakin. Akin? Sa programa ko mga kabandera. Kaya naman agad-agad hong babasahin natin itong mga pa-shoutout ninyo ngayong umagang ito ha. Hello po kay Sir Marcus Studio. Good morning Papa Friends. Nasugad siya, no? Good morning, mga gihapon sa imo, Sir Marcus Studio. Kung sa English pa, good morning.
1: Good morning!
0: Magandang araw, magandang umaga, maupay nga aga, kung sa atong pasawaray-waray, ano? Si Janilit Kilikol, kita sa Larindayen. Good morning, Papa Friends. Sa pa-shoutout man kami dito sa Barangay Kabarasan. Especially in Arindayen family, Daniel Arindayen, thank you po, ayan. Maraming thank you rin po mula dyan sa Gamay, Barangay Kabarasan. O, sa mga taga Sigondo District, especially kay Janilit Kitasol. Maraming salamat sa pag-tune in sa ating programa. Si Maria Rebica Oy. Oy, kaano-aan mo si Ram Oy. Watching from Palapag, Northern Samar. Hello po! Magandang morning. Oy, sa mga igkasi ko palapag noon, maupay nga aga sa iyong atalan. Especially sa mga kabarangay ko dyan, sa barangay Bagakay. Ambot ko na ang ingaran ng Bagakay, damo bang Bagakay. Walang mo ramang pakako lang ito, Bagakay. Ay, kabubablayan man ito nga ito. Si Jovelin Sumudoy, good morning. Oy, bumati na sa atin si Jovelin. Good morning din sa iyo, Jovelin Sumudoy. Oo, nawaya. Magandang morning mo ngayong Lunes, ha mga kabandera. Si April Salvin De Lizon, good morning, watching po from San Roque. Oh, hello po sa mga taga San Roque. Good morning po sa inyong lahat. Of course, si Kuya Roldan Laudinio, good morning Papa Friends. Good morning. Ay, God bless Radyo Bandera Katarman. God bless you to Sir Roldan Laudinio. Magandang morning. Oo. Anong oras ngayon sa Canada? Ay, Canada, California. Ano ba ngayon? Gabi? Siguro kabaliktaran ng oras dito sa Pilipinas dyan. Hello naman kay Sir October 30. Good morning. Ay, si Ronella, nakatutok na sa atin. Sabi niya pa shoutout po, Papa Friends, kay Janasi ng Paranaque. Janasi, wala ka pa dito, binabati ka na, oh. Oo, kanina pa nagpaparamdam si si Ronel. Ronel, kala ko Junel eh. Muntik na yung mga kabandera si Junel. Ay, yung mga nakikinig ngayon, pa-share naman ang live natin mga kabandera. Oo, sige na please. Kaawa na si Papa Prince. Ay, pwede niyo akong tawagan mga kabandera. Number ho natin 0969071621 say smart po yan ha. Ating sa Globe wala pa dito eh. Oo, 0969071623 say smart. Kung sang dako man kayo ng Northern Samar, nako kahit nga po sa ibang bansa, sa Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, napapakinggan po ang programang Gising Norte sa pamamagitan ho yan ng ating radio application, kaya i-download yun na yan ang pangmalakasan. Siyempre, kung baga pag natutuwa kayo sa programa natin, every morning, Monday to Friday po yan mga kabandera, diba? Kung gusto niyo yung ginigising kayo lagi, aba, yung mga radyo ninyo itutok na yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Hello po kay Erlinda. Si Ma'am Erlinda. Dupo-dupo ko nga ni kaya nakaklaro. Oh, Erlinda Mergas. Good morning, watching from Barangay Balikuatro, Lavisares, Northern Samar. Ala, hello po sa mga taga Lavisares, si Janacy. Good morning po Papa Prince Janacy, binati ka kanina. Hindi mo man lang siya babatihin, hindi mo lang iba back to you. Back to you. Hello po kay Marilyn Hermosa, morning po. Hello Marilyn, magandang morning. Anyways, yan na kay Adlaw Manya San Lunes, mga kasangkayan. July 6, 2026. Happy birthday sa mga tanan nga mga nagbe-birthday yan na ha. Tungkol kay birthday mo, kakantahan tayo ikaw. Happy birthday to you. To your birthday.

0: Bata-bata. Arog lagi, aarugi. Basta birthday mo yan na, happy birthday. Humalaba pa kung tani mo kinabuhi, tub-tub san imo karuyag. May dito nagbabatian dito mga kabandera talaga oh. Sabi ni ano, sabi ni Ronel, I love you Jana si Joklan. Bakit binawi mo naman? Alam mo maganda yan. Agang-aga may mga nag-I love you. Kasi kumbaga habang nagtatrabaho kayo, ginaganahan kayo. Happy birthday mga kabandera. Babatiin pa rin natin itong mga nakatutok. Thank you po Ronel sa pagbati sa akin. God bless po muli ang kay Jana si. Mukhang agang-aga dito. Mag-walk out si Papa Prince agad. Mula kay Sol Maria Gising Norte. Good morning Papa Prince. Watching from Calbayog City. Ha ha ha. Pero adiak yan na sa barangay. Bye bye. Katarman, pabati naman po ka na Mother Sofia Tarayo and apo ko nun niya nga si Maria Asulen na mamati yan na sa imo. Happy listening and enjoy watching sa cellphone. Thank you po. Dida, Papa Prince. Ay, thank you po, Papa Prince ko no. Ay, yeah. Hello, maraming salamat sa iyo, Sol Maria ng... Saan nga to daw? Calbayog City. Pero taga-bye-bye. Taga din ka ba? Nakaasawa ka sin taga-bye-bye? Or namasyada ka la dira sa imo ka mag-anak dira sa bye-bye? Okay, mayaw si ton mga kasangkayan na taga dito ka sa Giharayu, ikangaluga. Pero kay bagot pa nga ni Anhigugma, mga kasangkayan, wala pinipili nga lugar. Basta kung panaon ka ni Cupido, main love ka sa kanya, based ang pag-arayu, isiya ka kantuon mo. Sana, oy! Diba, mga kasansiton nga, nakakaingin nga ni nakakaasawa, taga-ibang bansa, imaw pa ikaw, Kalbayog, Tukatarman lang. Puro hara ni Pagadman. Diba, mga kasangkayan, mao ito. So, nag-anano ka man dida, nagkukuhan ka na, lalag ka lang. Or adan, tagadidan imo asawa sa baybay. Mayon kasi siton, halimbawa, pag animo asawa taga baybay, dito ka na-istar sa Katarman sa baybay. Magkaroon sa animo asawa sa Kalbayog, sa Kalbayog. Depende sa niyo pagsasabot gihapon, mga kasangkaya. Maraot man kasi ito, diri kam nagsasabot, kaya nagdadamlarag lang siton yung mga desisyon sa mga kinabuhi. Hello po kay Rena Marino. Good morning, watching from San Roque. Hello, sa mga taga San Roque. Hopay nga aga sa iyong atanan. Of course, tasugad pa si Kuay. Atana. Si Virginia Real.
1: Atana. Kay aga na.
0: Hi, good morning. Hello po, good morning. Magandang morning ho sa inyo. Pa-share naman ang live natin, Virginia. Oo, para ambunan ka naman ang swerte natin ngayong umagang ito. Monday. Baka nyo po yung programa natin. Mamaya maghahatid ho tayo ng mga balita. Kasi 2-in-1 yung programa natin. Kung ba, i-entertain ko kayo, maghahatid pa tayo ng balita, mga kabandera. Gusto nyo, mag-chismisan pa nga tayo dito eh. Diba? Oo, kung may mga chismis kayo, walang problema yan dito, mga kabandera. Pwede tayong mag-chismisan. Of course, si Rod Pidong. Pidong, na-miss kita ha. Oh, bakit ngayon ka lang nagparamdam? Saan ka ba nang galing? Mukhang busy lagi ito sa ano? Sa kanyang negosyong salon ha. Ay, salon. Pamig-apan pala yun ata eh. Wala naman kay Ronel. God bless you too, Jana. Ingat ka dyan lagi. Ah! Pasensya na. Papatulogin na lagi. Lagi man daw. Ano nala sini? Pero man namo yung mga single kay naiipan nala sa iyo ng mga nag-aralive Arab layo. Ini mga sweet doon sa comment section, ano? Kan o daw la.

0: Ah, busy na siya sa racket. Maganda nga yan, may racket ka eh. Yung iba wala. Good morning. Maganda yan, para kumbaga makapag-ipon ka rin ng ano, ng sarili mong pera. Para may future ka, gihapon. Bakit ko yung susugin, kukuhan ko sa iyo mga kasangkayan. Mau pa ito, nga damon niyo mga racket sa iyo kinabuhi. Kumbaga, hindi ka, kumbaga, diri ka pagod ko, ane. Kontento sa imo trabaho yan, ha. Trabaho gihapon, basi makadamo. Para man ito sa ibang lalaki, ang ginta trabaho pag pinambabayin. Masood kang buwa. Buwa ako nitong Papa Prince. Bagid, damo yung nakila. Hindi ko like susugat kayo. Mahirap na, di ba? Masugod ito, pari. Mula lang ipinakaluhan dito sa radyo. Wara agad, kahit totoo man. Balito ka mo, mga kasangkaya. So, nadiri man ka mo, ano, pag hinugad si doon, i-judge sa ibang mga tao, ano, ay kung pagbubuhat sa mga magraot. Kaya ang bagot pa nga yan, iba, nandiyajudgment sa kaupayan, ano? Pero kay may mga tao man nga mga puro palingki. Dere man nga tanan mga goods, ano? Paano ito mga produkto, ano? Ang tao para wala san produkto. May mga produkto nga mag-upay, may mga produkto liwat nga mga magraot. May mga produkto liwat nga mga peke. Paano man ito nito mga tao nga mga plastic, ano? Paano itong mga peke malang kaupay la pagsunugod. Okay, bagot pa nga ni diri mo good siya tawag niya sini diri mo good siya magagamitan simpang matagala. Kaya kung ba nga na piki nga ni di ba kumpay kung magiging sangkay mo ito original di ba kay maugod ito makakaupon mo sin maiha para man siyang gamit magagamit mo sin pang matagalan kung baga mga kabandera di ba sana all. Ay, pagpapatuloy natin yung pagbabasa dito sa comment section. Maupay nga aga. Papa Prince, pa-shoutout mo din sa barangay Makarit, Berry Northern Samar. Pa-shoutout din ang Dorol at Flores family. Salamat po sa pagbasa mula po yan kay Joshua Bulan. Bulan ayaw anay katun. Papa Prince, para hindi ka mainggit, I love you ko nung ako sa wala yan kay Rodel. I love you to Ronel. Wala naman kay Ron. This coming July 10, I have a friend up and couple. Sana makisama ang panahon. Yan. Makikisama yan. Manalig ka lang, mga ano, kabanderang Ron Pidong. Ha? Kaya bagot pa nga ni kailangan makusugod na aton buot, mga kasangkayan. Makusog kumbaga na aton pananalig sa kahitasan. Kay bagot pa nga ni danay nga ni diri na to ginaro, ginahatag niya, di ba? Nao pa ito nga ginaro mo good sin ko. Panahon ang koan. Kumbaga panahon lang nga sana kung ta mag-upay. Ano? 0969-071-6213 ang ating linya. Oras na din po yan sa inyo ng Best Coffee Green ng kaping wara palpitation under Maslom sa iyo surok-surok mga kasangkayan. Mapapalit ito sa ngatanan yung mga pharmacy din sa Bungto, San Catarman. Oo, sa mga wara pa yan na sa aton na Facebook Live, alayon lang pag-share sa aton na taramdan para kumbaga maambunan gihapon sa rasan swerte sa pagkinatatawa. Kinatatawa. Pero lang kita kitatawa na lang yan na didi. Kasi hindi rin pagod ako makakusog yan na maupay good mga kabandera. Kaya, nanon nga rin sini. Medyo pa sa Papa Prince eh. Medyo hindi maganda yung kalagayan ng boses. Yun na nga kasi every morning ba naman na laging energetic yung boses natin, di ba? Oh, di ba? Ano ba yan, Sol Maria? Kagwapo daw, maliit na bagay ho yan. Ay, ito. Matagal na yung pinagmamalaki ni Papa Prince eh. Aray ko. Balita mo man. Kumbaga, nga tanan makita gwapo, maghusay, may kanya-kanya makita ng mga hitsura, no, mga kasangkayan. Nagdagan mo pa sa imo, maupay nga performance. Aray ko. Nanood ako na sing klase nga performance.
1: Aray ko.
0: Performance bilang tao. Ikaw, ugo, daga-aga, ha? Wala, pamataw nanay na, pamataw nato ng mga estudyante, no, ano ba ang oras? Oras nato na alas 6:03 na mga kasangkayan. At doon may mga kabataan, alayon man pagpamata. Kay alas 7:30, di ba? Start na sa, kailangan 7:30, nasa school na kayo. Dati nung high school si Papa Prince, 7:30 start na ng klase namin. O kaya kailangan before mag 7:30 7:30. So ganun tala 7, kinahanglan, ato ka na sa school. Yeah. Or alas 6 kasi magpa-flag ceremony pa yun, di ba? Yeah. Mainit pag sobrang kami, pag nalilit ako eh, malayo kasi yung lugar ko. Yeah. Pag nag-school ako, mga kabandera, paglit ako, alam nyo ba, pag marami, halimbawa, 10 kaming late, magsasarili kami pag-flag ceremony. Tikang sa tikang, panunumpa sa katapatan, sa watawat, lalo maglulupang hinira, mga ngadje, di ba? Mag-otro. Ano yung school mission vision, i-recite ninyo dito sa Quran. Inumduman ko pwede. We dream of Filipinos of fashion it will other country in house values and competences enable them to realize their full potential in Taiwan. Memorize. Oh. Memorize pa na yun. Iba, wara na. Paka-graduate lang. Good morning, Papa Friends. Watching from Katarman, Bangkiruhan. Nasa Bangkiruhan ka, Baronel? Ala ko, nasa ano ka lang. Nasa doon sa may ano. Doon sa lugar niyo, ang lugar nyo nga doon. Hello po, morning Papa Friends. Mula naman kay Gemma Rosalosa. Hello, good morning. Sabi ni April Salvana Dalizon, tama daw. O sige, chachahan muna tayo mga kabandera. Oras, alas 6:05 na po ng umaga. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo!

Alam na! Pika-pikahi pa! Anato oras mga kasangkayan, alas 6 sa Jesna sa Naga. Oras gindara sa iyo. Di Papa Prince.

0: Oras na to, mga kasangkayan. Alas 6:14 na sa kaagahon. Oras gindara sa iyo sa San Miguel Pelpelsen, that's your global Filipino beer. Ngayon, nagpapadayon ini nga itong programa ang Gising Norte. Magpapamata kita yan na aga. Ngayon, syempre, maghahatid pa ng balita kung sa Tagalog pa, mga kasangkayan. Ano? O siya, basahan niyo natin itong mga nagko-comment. Hi Papa Prince, happy Monday po mula kay Eileen Laudinio. Ladinio. Hello po, magandang umaga Madam Eileen Ladinio. Good morning, thank you so much sa pagtambay at panunood sa ating Facebook Live. Ha? Mula naman kay Gemma Rosa Losa, sabi niya galing talaga sa galing mo sumayo Papa Prince. Kunti lang naman 'yon, no? O basic lang naman 'yung mga step 'yon. Eh. Hindi lang ako makaboylo dito eh. Pero pag sarayawang, gibuylohi ito. Mula ka naman Elizabeth. Maupay nga aga idol, pabati man sa nakatumangkunan, kuno dida sa pambuhay. Shout out. Sino man, sir, sino man ito? Bang indaramo yung mga umangkon, no? Kumbaga, pag, mga umangkon kasi, kumbaga, pangkalahatan na. Okay. Mauna ko nito, Papa Prince, pangkalahatan. Meri na nga ranan, ano, mga kasangkayan sayo-sayo kay bangin mapunong comment section. Anyways, text na 0969071623. Maupuan natin linya. Okay, kakurisin eh.
1: Aray ko.
0: Nahihirapan ako magsalita, kabandera. Paano, hindi na ako magsalita? Iwanan ko na bang program, no? Tugan na lang tayo. Kasi ano, na ano yan, bayan na sipon na to. Mamaya, bibili nga ako ng ano, ano may gabot sa ano, bawal palang banggitin. Hindi naman pala sila sponsor. Baka magbayad. Magbayad kami. Wala sa oras. Hoy, mga kabandera. To, may tanong si Papa Panin sa inyo. Pagising nyo ng umaga, ano ang una nyong ginagawa? Oh, yung mga mahilig dyan gumising ng umaga, ano yung una nyo agad na ginagawa? Pagising nyo umaga, mag-exercise, magtimpla ng kape, bumili ng pandesal, nagda-jogging, o ano yun? Nag-jogging sa higdaan. Kapag si Mrs. nag-exercise siya nga duha.
2: Kaya aga na.
0: Sino daw nito aga-aga pa? Nano, ano yung ginihimo? Mga kasangkayan, igsumat itong sa akon. Kaya syempre ako naman, i-share ko man sa iyo kung ano makinihimo ka daga. At nagmamata si Papa Prince. Oh, di ba? I'm all good. Nanayaw kaalom. Pagkuan, pag nanong nga rin sini, pag-comment kung nanong ninyo ginihimo kada aga. Ngayon kung nanong mauiton kada aga ni mo ginihimo. Naanano kasi to. Nag-upay ba ni Mlawas? Nag-ihimo kasad si Ton? Titinawatawa si ko ano? Madam. Si Madam nga si Sister, nagtinawatawa na. Iba naman sila nininisip na. Paya niyo nga himaukam sa niyo comment ha. May magraot ha. Delikado na. Nalay, comment na niyo mga kasangkayan kaya habang adi pa kita kay Oroni na magbabalita na kita. Kaya Oroni na mabalik ta agad. No? Kaya tubto bala 7:30 man kasi kita san aga mga kasangkayan. Ano yung comment, Papa Prince? Pagising ko ng umaga, syempre nag-alarm kaya nagising. Tapos naghilamos ako. Pagkatapos ko maghilamos, nag-jogging ako. Kasi ganito yun, Papa Prince. Pag nag-jogging ako, nagiging nagigising talaga yung diwa ko. Higit sa lahat, na-exercise pa yung buong katawan ko. Ganun lang kasimple. Ha? Masugad man na ba? Papa Prince, pagising ko ng umaga, magsi-CR ako. Pagkatapos, magsusumba na kami. dito sa may ano, sa may gym. Kasi yung building ng Radyo Bandera, minsan naririnig ko dito yung mga nagsusumba sa baba. Nasa third floor naman kasi kami, mga kabandera. Good morning, Idol. Pabati naman po sa mga anak ko dito sa Barangay Oliras from Alma po. Ayan. Wala naman kay Olga Hiray Mendoza. Good morning, Papa Prince. Hello, good morning. Oo. Sige na, ano na yung mga ginagawa ninyo? Yung pinakauna-una yung ginagawa, pagising nyo ng umaga. Ayaw sumagot nila, parang iba atang ginagawa nila eh. Okay lang yan. Aray ko.
1: Aray ko.
0: Delikado. I-comment ka na nila ito mga katuhayang kan.
1: Aray ko.
0: Kamu talaga. Murula ka mga kuwan. Gagaling nyo pagdating sa mga kalukohan eh. Diba mga kabandera? Okay lang yan. Pares tayo. Magagaling pagdating sa mga ganyan, diba? Hindi naman natin yan mga kabandera makikakaila. Diba? Pero minsan, yung magiging pagiging kalog ninyo, ilulugar din naman ninyo. Kasi mahirap na, baka mamaya may makaano kayong masagasaan. May matapakan kayong tao. Diba? Na kumbaga, siya pa yung tinutukoy. Ay nako. Mahirap nagpapa... Yung iba kasi mahilig magparinig sa social media.
1: Aray ko.
0: Bawal na yon mga kabandera. Pwede kayong kasuhan. Aray ko. Kahit hindi mo pala pangalanan, pero alam ng mga kapitbahay mo kung sino yung pinapatamaan mo. Aray. Pwede ka ng kasuhan. Ganong kalupit yung batas natin ngayon. Aray ko po, ina. Basta, yun na yun. 0969-071-6213 ho ang ating linya, mga kabandera. Pwede nyo akong tawagan, wag kayong mahihiya. May ba kasi nahihiya? Ano ba yan? Maririnig yung boses ko sa radyo. Hiya ka pa eh. Ayun, never na. Dapat din na kita maalo, mga kasangkayan. Kaya bagot pa nga ni Arong nakita. Aram man natin kung ano natin ginihimo. Kung baga, pagtawag mo, entertain man lang kita dito. Hindi naman kita tatanungin ng marami. Siguro mga, meron lang akong 10 question sa iyo. Bago mo ibaba ang tawag. Gising na! Bango na! Nato noras mga kasangkayan, alas 6:22. Nga niton nga oras, gindara sa iyo sa Best Cafe Green. Ang kaping nga wara palpitation nga dari Maslom sa iyo, surok-surok. Mapapalit iton sa ngataran ng mga pharmacy sa buntusan ka tarimain. Di ganito mga taga-Palapag man doon, pagkamata na gadgam, kay nanon ang oras, gadawin na. Diri nagkakamata yung mga tao, hoy. Malayto karuyag pa nga, mayong pirmi parang pukaw kada aga, kagayaw kasi yung mga tao nga. Shoutout nga yan doon si itong mga taga-Talulora, ha? Ang bago doon, giupay kong tas Talulora ko no, Papa Prince, pero kay... Rigsuki ko no. Sadto ko no. Gihitsuit doon. Kay Dano ka, sadto. Mayon sira. Ginaarong nga kuha ng ngaran sini.

0: Okay, esensya na ha, mga kabandera. Medyo inaatake kasi si Papa Prince ng Sipon. Alam nyo na. Alam nyo na mga pag nagsasalita, medyo punk pa nga eh. Ano yung topic ko nga kanina? Nung pagsinga ko, tumalbo pati yung sinasabihin ko. Man daw. Ano na ini? Ambot man sininga naro nga masudang di kang sinip on. Sad to. Ako Papa Prince pag mata ko, ginuunat ko an mauunat. Ala may ka pa. Nanu daw lay tong na uunat ni mo ha. Delikado. Dere akong maglili ako nahit kaya ginino na natunat. Ako, anada. Last take ko. Nabatid na ako na ano nang ginuunat. Ani mo lawas? Ani mo sige ginuunat-unat ni mo? May ka na asawa? Aileen? Eh, bang inani mo asawa ang ginuunat-unat mo doon? Aray ko. Parang mas ito maraw at magunat-unatay ka. Ani importante, mahal niyo ang kadatagsa. Mamalit, ganun lang yung kaimportante mga kabandera. Ha? Waray maraot magunat-unatay. Isang pa daw kam doon ito, magdangaw-dangaw mga kasangkayan. Waragat sitong problema, kaya an importante la siton. An ko an mag-asawa kam, dere ila ito magkuang ko an. Ito, nangarang sin mga kasangkayan, dere ila ito magsurusangkay. Mga magdangaw-dangaw yun, ha? Na mga panahon.
1: Urog ang akatisan.
0: Oh, yeah.
2: Aray ko.
0: Arog, dangawa daw si Imko, an. Dangawa daw ni Masawa, yan na mismo. Gada ako. Basi magmata, kinano na Nora, so, yeah. Alas size, 20 size na. Pamatahan na, pamatahan.
2: Ray ko.
0: Tama. May asawa ka na ba?
1: Good morning! Kung ba tutungo mo?
0: Wala tong tagong ang chorus ko na. Gasti, gigod ang chorus.

0: makausap.
1: Talaga?
2: Aray ko.
1: Bukawan na niyo asawa.
3: Ayaw!
1: Kay nakadangaw-dangaw pa, ha? Dangaw-dangawan niyo. Ako Papa Friends, una ko nga ginimong pagmata ko, dangaw-dangawong ko. Ananano, ang lawas ani masawa or ang... ang siki, ha? Ikan ko no Papa Friends sa rapadapa, tipakanto ko no sa ulo. Nano daw nga ulo? Ulo, san ulo, san tao? Hala-hala. Adin. Padayon kita.

0: niya.
1: Kaya mo sinis ang kuwan. May isang chorus. Oh. Waray, ako, waray chorus? Waray chorus?

0: Balita.
1: Yun, listo.
0: Wala kang pagkakama. Ah, ina, ano? Wala kang pagkakamate ng mga tao. Ano yung oras? Alas 6 na ma. Abada. Maraot na nga anak din na darama. Kaya, isa na lang may sipo, nagpo-program pa. Kung dito saan akong paghihugma, nga di rin nga kita mag-program, kita masasahod. Pagmata na, taglit ka mo paggamata na kam, kay aga na. Shout out ha, itong mga taga-Magtown di dahakuan. Hamapan na. Especially itong mga pulong family din. Maupay man nga aga ha, iyong atanay. Ano may tiri pang nagkakamata din? Ano night oras? Ang may tiri pinangunguan na malak, pinangungupayan man lang ang pagpipinangaturog. Isa naman let kung nagidadamuin man let yung mga Romanon pa sa kaaga, hindi rin pa niyo gimpapanhimo at amanda. Pinangangano na mga tao, ano? Pupukawon ta anay ini kay bagaw pa nga ni pag-aga nga ni kinahanglan mangingiwa-kiwa good. Para at least diri ka nga ni kasi magkiwa kuno wara ka makakaon. Tama nga naman ano mga kasangkayan. Ding ka naman kuno sito maging inanga ka lang may ka makakaon. Balik ako ng anak himayaman nga may magkikinaturo ka lang pag matanim. Mayaw ko na pagkaon. Kaayawan. So, asya na damay it mga ginasisiring it mga kuang kalagasan nga at ay mga kuang kuni mga kabataan ko huhubyain na mam kuni diri ko ni parhun sad to nga tutukod man ako no kami ta mo mga kag-anak mangingiwakiwa na isa malasay man ako no kami ga makausala ako no kami mamandaran natuod na kuno kami dayon tayo ni kuno kabataan bisan kuno pipira nga pagpipina nga sagdun ko no bali la ko no na bali at ha pagkakuri na damit mga kuan niya na nanon nga ran hini pagkakuri na damit mga kabataan pagsuhituhon di ba mga kasangkayan eh bago pa nga ni mga kag-anak naman ko nasusuhito kukuan naman ko nito kumbaga natangis man ako nag-uurang man ako ng bata natutuyaw ka na natutuyaw ko na kung paano liawan mo kung yun kuan liawanin imo kabataan pero pareho sa ito nga bisan nga ni kami adto pag nanon nga rin sini pag nagpipi na katuyaw-tuyaw bali na babali kami bali man kami papansin sa namang kaganak pabayaan gad kami kaya ako sa ito pag di na akong uupon nga ito sa amo kuan sa amo ni barangay sa proper sa bungto nadulungan ni kami sa ito masurak danay gupod galak niyo darak niyo ginupod gilain ni Goodman pakiramdam eh mayak ipapapalit dito sa bungto darak niyo ginupod masuna na akong nanay sir ginanano ka dito magpipinanuto ka naman dito sa imbisala nano okay mauna nga niya naku ang pagruyaw pagupod kaya talag sa langan ni makadulho pero pa na ipapaupod para Goodman babali si nanay palang ipapabalang papaupod tatangis nagliligad-ligad pa kasi itong tatarubulang ko pa siya ding-ding sa lambalay nagliligad-ligad lang siya para mag-uwang-uwang pa siya para legopod kami ako higopod lang at bali na bali lalarga na nga to ako man sige nagtangis pag wara na nga ni dito kay na namingaw na gadla kay nung tinding nga stangis pa doon wara naman sira diba oh ito ganun lang ito kasimple shout out ka na Waki ngasin ko na si Blacky chu-chu-chu kalain man nit ko ang piulog inhimo mo aya man ni mga kasangkayang kalama may kapaliwat ikan sito ikaw lang nala si Waki imun mo waiting ngasin si Blacky inhimo mo aya kalama may kapamanliwat oh yan aton oras mga kasangkayan alas 6:33 nasan aga oras gindara sa iyo nano kung tan magdadara sa oras ata diri ka maarang na ano hoy hao na ini anaton oras dara sa iyo sa best coffee green ang kaping wara palpitation ng dermas lom sa iyo surok surok mapapalit iton sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa buntos saan ka tarumahin na Papa Prince gihapon ninyo kaupod susunod na anaton balitaan tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera katarman basta radyo i bandera mo.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!

Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte. Para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Lunes, July 6, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasa ang papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera Katarman. Sabayang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. Ako po ang makakasama ninyo sa pagbabalita. Ito po si Papa Prems. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, lalaki arestado matapos amanong abusuhin sa paraang sexual ang isang aso sa Tacloban City. 500 million pesos inilaan ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar para sa rehabilitasyon ng provincial hospital. Samantala, HVI arestado sa Baybas operation sa Katarman, mahigit 8,000 o 8,800 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na Samsam. Norsamilco nagbabala sa malaking pagtaas ng singil sa kuryente. Posibleng umabot sa halos 20 pesos kilowatt hour ang bayarin ngayong Hulyo. Sa National, Tolfo, iginiit na hindi dapat maparalisa ng impeachment trial ang trabaho ng Senado. Sa international, ilang bahagi ng Colorado kinansila ang fireworks display dahil sa banta ng wildfire. Sa sports, sa France, tinalo ang Paraguay matapos magsimula ang World Cup Round of 16 sa dominasyon ng Morocco versus Canada. At sa showbiz, Beyonce naglabas ng bagong kanta kasabay ng US Independence Day. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6.39 na po ng umaga, mga kabandera. Oras, atid pa rin po yan sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping ura palpitation ng dermaslom sa iyo suroksok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Bungto, San Katarmain. Mga kasangkayan, kaupag hapon naton ang San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating balitang regional. Masintabi po sa mga medyo masisilan pagdating sa mga ganitong balita. Arestado ang isang 50 anyos na lalaki matapos sumanong abusuhin sa parang sexual ang isang aso sa barangay 69 Anibong, Tacloban City, dakong alas 11.55 ng gabi noong Hulyo 4 huyan, mga kabandera. Inilala ng pulisya ang sospek sa alias na Dome, residente ng San George, Samara. Batay sa initial investigation, inimbitin

sa pribadong bahagi ng katawan ng aso dahil sa insidente. Agad na iniulata ng may-ari ng bahay ang pangyayari sa mga pulisa na naging dahilan ng agarang pag-aresto sa sospek. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act na may mga probisyon laban sa pang-aabuso sa mga hayop. Samantala, naglaan ang pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar ng 500 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng 74 na taong gulang na Eastern Samar Provincial Hospital. Ayon kay Governor Ralph Vincent Evardone, layunin ng proyekto na gawing moderno ang mga pasilidad ng ospital at maging angkop ito o maging angkop bilang training hospital para sa mga mag-aaral ng medisina sa mga magsasagawa ng kanilang clinical training. Inanunsyo ito ng gobernador sa pagbubukas ng kauna-unahang College of Medicine ng Eastern Samar State University noong Hulyo 2. Itinatag ang ospital noong May 1952 bilang Borongan Emergency Hospital at mula noon ay hindi pa ito sumasailalim sa malaking rehabilitasyon. Samantala, naghain naman si House Minority Leader at Porfes Partiles Representative Marcelino Libanan ng House Bill No. 119 na naglalayong gawing Tertiary Hospital at Regional Medical Training Center ang Eastern Samar Provincial Hospital. Kasama rin sa panukala ang pagpapalawak ng kapasidad ng ospital sa 300 kama ayon kay Libanan dahil sa limitadong kakayahan ng ESPH. Sa kasalukuyan, marami pa rin pasyente mula sa Eastern Samar ang kailangang e-refer sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City para sa mas espesyal na gamutan. Oras sa Pilipinas, alas 6:43 ng umaga. Balita ngayon! Samantala, arestado ang isang 39 anyos na lalaki na itinuturing na High Value Individual o HVI matapos mahuli sa iganasang bypass operation ng mga operatiba ng Katarman Municipal Police Station sa Puro 4 Barangay Baybay, Katarman, madaling araw ng Linggo, Hulyo 5. Kinilala ng pulisya ang sospek sa alias na Resty, binata, laborer at residente ng naturang barangay. Batay sa ulat ng Katarman Municipal Police Station, dakong alas 12:20 ng madaling araw nang maaresto ang sospek sa isinagawang anti-illegal drug operation na may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nakumpiska mula sa sospek ang hinihinalang 1.3 gram ng shabu na may tinatayang street value na 8,840 pesos. Na-recover din sa operasyon ang 3 karagdagang hate sale sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang 500 bypass money, 950 pesos cash sa iba't ibang denominasyon, isang lotto ticket na pinaglagyan ng mga sachet at isang kulay itim at abong coin purse. Isinagawa ang pagmamarka at inventaryo ng mga nakuhang ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa harap ng isang barangay kagawad, kinatawa ng media at ng sospek, alinsunod sa umiiral na mga alituntunin. Pinangunahan ng operasyon ng Katarman Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Arturo Viva Jr., Deputy Chief of Police sa ilalim ng direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Aldin Dugay, Acting Chief of Police, katuwang ang PDEU at Northern Samar Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.

0: Samantala, nagbabala ang Northern Samar Electric Cooperative o Norsa Milco sa mga member consumer owners hinggil sa inaasahang malaking pagtaas ng singil sa kuryente para sa billing period ng Hulyo 2026. Ayon sa kooperatiba, posibleng tumaas ng mahigit 5 pesos kada kilowatt hour ang power rate dahilan upang umabot sa halos 20 pesos kada kilowatt hour ang kabuuang singil sa kuryente ngayong buwan. Ipinaliwanag ng Norsa Milco na ang pagtaas ay bunsod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Batay sa inilabas na datos, umakyat ang WESM billings mula 6.94 million pesos noong Mayo naging 55.12 million pesos noong Hunyo at inaasahang aabot sa 128.73 million pesos ngayong Hulyo. Nilinaw ng kooperatiba na ang mga halagang ito ay para lamang sa WESM at hindi pa kasama ang bayarin sa kanilang contracted power supplier. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng kuryente, ang mas mataas na line loss at congestion charges, limitadong supply ng kuryente dahil sa pansamantalang paghinto ng operasyon ng ilang power plants at patuloy na mataas na demand sa kuryente lalo na sa panahon ng matinding tag-init. Nakakapekto rin ang mga yellow alert at red alert na idiniklara sa Visayas Grid dahil sa kakulangan ng operating services o reserves. Bilang tugon sa inaasahang pagtaas ng singil, nagpatupad ang Norsa Milco ng ilang anti-bill shock measures, kabilang dito ang pansamantalang pagsususpindi ng disconnection para sa mga hindi nabayarang bill mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Walang surcharge sa late payment para sa naturang billing period at installment payment program para sa residential consumer na may buwanang konsumo na 200 kilowatt hour pababa. Wala ring surcharge sa reconnection fee para sa mga hindi nabayarang bill na sakop ng April 2026 at mga naunang billing period. Gayunpaman, hinikayat ng Norsa Milco ang mga consumer na kung may kakayahang magbayad ay bayaran ang kanilang kabuuang bill upang maiwasan ang paglaki ng kanilang balanse. Paalala rin ng kooperatiba na kailangang mabayaran ang lahat ng natitirang balanse bago matapos ang Agosto 2026 dahil muling ipatutupad ang disconnection simula Setyembre 2026. Samantala, patuloy namang hinihikayat ng Norsa Milco ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente habang nananatiling mataas ang presyo ng supply sa merkado. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6:50 na mga kasangkayan. Sa balitang nasyonal, iginiit ni Senator Erwin Tolfo na hindi dapat maantala ang pagbasa o pagpasa ng mahalagang panukalang batas at pagsasagawa ng investigasyon ng Senado sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tolfo, bagamat kinilala ang mga senador ang kanilang tungkulin bilang mga senador judge sa impeachment proceeding, hindi dapat pabayaan ang iba pang responsibilidad ng Senado, lalo na ang panukalang may direktang epekto sa kabuhayan at kapakanan ng mga Pilipino. Sinabi ng senador na dapat magawa ng Senado sabay nagampanan ang tungkulin nito bilang impeachment court bilang lehislatura. Kabilang sa mga panukalang nais niyang isulong ang Assistant to Individual in Crisis Situation o AICS na mag-amyenda sa oil deregulation law, panukalang lumikha ng Philippine Petroleum Revise o Reserve at pagripaso sa Juvenile Justice ng Welfare Act. Ayon kay Tulpo, maaari pa ring batas na kailangang maipasa upang matugunan ang suliraning kinahaharap ng publiko, kaya hindi dapat huminto ang legislative work habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Nanawagan din siya na ipagpatuloy ang investigasyon ng Senado kabilang ang pagdinig sa umano'y mga manumalya sa flood control project, ang isyo ng malawakang pagputol ng mga puno at earth bailing sa Palawan. Binigyan din ni Tolfo na ang pangangailangang ripasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act at Anti-Bullying Act dahil sa dumaraming krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Anya, may karapatan ng publiko na magkaroon ng pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng impeachment trial. Ngunit may karapatan din silang umasa sa pagpapatuloy ng trabaho ng Senado sa pagbasa ng mga batas na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Samantala, sa international, ilang mga firework display ang pansamantalang hindi itinuloy sa Colorado bilang bahagi ng US Independence Day dahil sa bantang wildfire. Kinabibilangan ito ng mga lugar sa Colorado na Colorado Spring, Douglas County, Arvada, Durango at Vail. Pinangangambahan nila ang malakas na hangin at dry condition sa lugar. Magugunita noong Hunyo 27 ay mayroong 3 bumbero ang nasawi at 2 ang sugatan dahil sa malawakang wildfire sa border ng Colorado at Utah. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa mga kabandera, alas 6:53 na po ng umaga. Sa balitang sports, nagsimula na ang round of 16 ng FIFA World Cup 2026 kung saan 2 malaking laban ang nagbigay ng matinding aksyon. Tinalo ng Morocco ang co-host ng Canada matapos sa ang dominanteng second half. Umiskor si Azidine Onahe ng 2 goal at sinilyahan ni Sofyan Ramihi ng panalo sa stoppage time. Dahil dito, tuluyang natanggal ang Canada sa torneo habang nakasulat din sa kasaysayan ng Morocco bilang unang African team na umabot sa quarterfinals sa magkasunod na World Cup. Samantala, nanaig ang France laban sa Paraguay sa dikit at magulong laban. Umiskor si Kylian Mbappe mula sa penalty sa 70 minutes na naging panalo ng France. Dahil dito, nanguna rin siya sa Golden Boot race. Susunod na haharapin ng France ang Morocco sa Boston sa July 9, 2026. Samantala, sa balitang showbiz, naglabas ng bagong kanta ang American singer na si Beyoncé. Sinabay nito ang nasabing paglabas ng kantang Morning Dew sa pagdiriwang ng 250 years na US Independence Day. Ito ang unang kanta mula nang ilabas ang 2024 album na Aka the Second Cowboy Carter. Labis na natuwa ang fans nito na dahil sa mga nagdaang linggo ay mayroon pang pahapyaw ang singer sa kanilang social media account. Oras sa Pilipinas, 6:55 na po ng umaga, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising North. Ako po ang nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Manatiling nakatutok, dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera sa pagbabalik. balita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: This is the mix. Remix.

0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 7.21 na po ng umaga. Oras na din pa rin po yan sa iyo ng Best Cafe Green, ang aping awara palpitation ng Dinamas Lom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit ito sa katanang mga pharmacy diri sa buong tosan kadarmay. Mapaparans pa rin po ang nakakasama ninyo ngayong umagang ito sa programang Gising Norte. Wala na akong boses, biyang sakit ang lalamunan ko. Oo, parang may masakit dito sa bandang gilid ng aking. Baka mamaya bukulan pa ako, puryaman lang. Oh, grabe talaga, masakit talaga siya, B. Yung boses natin parang pang virgin ngayon. Ay, nako. Anyways, nagbabalik po si Papa Prince sa inyong mga radyo. Papa muna, Prince, si Pipa. Hanggang 7.30 lang tayo ngayong morning. Sa mga gustong mag-abang lagi ng programa natin, na papakinggan po ang programa natin, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Of course, dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera, Katarmay. Wala nang iba. Pwede kayong tumawag, mag-text sa ating linya 0969-0716-213, mga kabandera. Ulitin ko, 0969-0716-213. Pasalamat tayo ha, pasalamat tayo sa mga nag-comment ngayon. Nanood sa ating Facebook Live. Wala pa kaninang umaga. Maraming maraming thank you sa inyong lahat ha. Baga sa walang sawang support talagi sa programa natin. Maganda yan lagi na kumbaga suportahan tayo. Wala naman yung magtutulungan kundi yung tayo lang, mga kapwa Pilipino lang din, mga kabandera. Diba? Kasi yung iba Pilipino sila, pero yung sinisira din nila, Pilipino din. Oo, yung mga sinasabi nila na kapag may gustong umangat sa buhay, emergency. Hello?
1: Morning, Papa Prince.
0: Hi, good morning. Sino to?
1: Jason.
0: Si Jason. Buti naman, nakikinig ka na ng radyo. Kala ko hindi ka nakikinig.
1: Nagyan lang ako ngayon dito, nakimaritis.
0: Ah, nakimaritis ka lang?
1: Nakimaritis lang ako sa radyo, sa kapitbahay.
0: Yung kapitbahay mo, nakakasagap ng Radyo Bandera?
1: Nakakasagap naman.
0: Oo, yung sa'yo hindi.
1: Yung sa'yo hindi. Ewan ko kung bakit.
0: Sabi ko na, bumili ka ng yung birik-birik eh. Kasi pag ganyang mga yung mga di-bluetooth lang. Di-bluetooth tama, no, yung radyo mo. Oo, kasi kasi ngayon yung signal ho natin hindi maganda. Kasi may pinaplastar pa po kami, kaya hindi pa po kami masyado makapagpalakas ng bonggang-bongga. Ha, mga kabandera, pero napapanood naman ho tayo sa ating Facebook Live at sa ating radio application. Anyways, Jason, magandang umaga.
1: Magandang umaga po, pre.
0: Opo, may babatiin.
1: Shoutout ko na lang si si Arabila Gatorzon.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka si Andrew at si Belka Pogtanay.
0: Uh-huh.
1: Pero sa mga kapit may dito sa building house sila Kuya Paul tsaka si Adisod.
0: Uh-huh. Tapos?
1: Makasama ko dito sa bahay. Yung dahan.
0: Request? Walang request?
1: Nag-gust po ang pwede disco ba?
0: Disco! Yeah! Sige, ako si bahala sa disco. Una may patokarta. Wala, basta disco ha?
1: Ano lang. Alpha Kaparot.
0: Alpha Kaparot. Yeah! Paro-paro G. Paro-pa. Sige, ipi-play natin yan, Jason ng Barangay Dalakit.
1: Thank you, friends.
0: Maraming salamat. Bye-bye. Yan, maraming salamat, Jason, ng Barangay Dalaki, Katarma, Northern Samar. Tumatawag sa atin kung malakas. Meron naman ho tayong 5 minuto bago sumapit ang alas 7.30 ng umaga. At dahil dyan, muna tayo magpaalam kasi meron pa tayong oras. Magagalit sa atin ang manager. Sabi niya, hindi ka nagtatapos ang oras ha. May oras ka pa. Minsan naman, overtime ka. Hello, shoutout again kila Jana si Jan sa Paranaque City. And of course, sa mga nakikinig sa atin ngayon na sa radio application, nasa 10,000. Maraming salamat. Oh, mga kabandera, kung gusto niyong mapakinggan ang ating radio application ng malinaw na malinaw, o kung wala kang radyo sa pamamagitan ng iyong cellphone, i-download nyo na sa inyong Play Store ang Radio Philippines o kaya MyTuner. Diba? Kapag na-download nyo na yung MyTuner, mga kabandera, hanapin nyo doon ang Radyo Bandera Katarman. Aba, pagkalinaw-linaw doon. Yeah. Tapos wala pang ano, basta kailangan na internet lang. Yeah. Basta may internet connection ka lang, open mo lang yan. Then connect mo na lang sa Bluetooth speaker mo. Nakaradyo ka na rin. Yeah. Ganun lang yon. Kaya yung iba, ganun yung sikreto. Kaya, ba't ang lino ng Radyo Bandera? Sa ano pala nakikinig? Sa radio application. Yeah. Kaya maraming salamat ha. Yeah. Ngayon, again, humihingi po kami ng paumanhin sa mga lugar na hindi na naririnig ang Radyo Bandera, especially kung dati naririnig nyo tapos biglang nawala. O dahil po yan ay may sira po yung ano namin. Oo, hanggang ngayon ay nasa ano pa, nasa ibang bansa pa ito. Layo-layo ng pinapaayusan, B. Para din to, kumbaga, para din to sa ating lahat, mga kabandera. Pag dumating yun dito, hindi, balik tayo sa ating pangmalakasang signal. Dati inaabot tayo ng kalbayog. Kaya nire-reklamo tayo ng ibang station, pupunta tayo doon. But anyways, maraming salamat again, mga kabandera. Yung mga laging tumututok ha, yung laging nag-aabang sa programa natin. Narinig nyo ba yung balita kanina? Na yung isang aso pinagsamantalahan. Grabe naman yan. Oh, bakit hindi na lang ho kayo magkamay? Dinamay nyo pa yung asong walang kamuwang-muwang. Buti kong aso ka, pwede. Pero tao po kayo. Ibig sabihin lang ho yan, mga kabandera, may mga tao talaga na asal hayo. Kaya ugaling hayo po yan, mga kabandera. Takin mo nga naman, aso mo, aso pinatulan pa. Yun ngayon, masakit pa dito, mga kabandera. Niyaya lang siya ng kapit bahay niya. Kaibigan niya siguro ito na mag-inuman. Tapos maya-maya sabi magsi-CR lang. Yung pala, siniaran pala yung aso. Aray ko, mga kabandera. Huwag naman ganon. Tao ho kayo, hindi ho kayo aso, ha? Lagi ho ninyong tatandaan yan, mga kabandera. Kasi hindi po yan maganda. Dirit maupay nga nahayop, iyugin pagsamantalahan. Hindi yan maganda para sa paningin ng iba. Diri ko ditong giupay ha. Giraote ko ditong ngayon mga panunahuna. Kalamay pa manliwat kam ngayon mga Hoan. Anong ngaran sini? Herimoon. Shoutout sa mga taga-gamay. Napapakinggan ho tayo dyan sa Sky Radio 97.1. Especially dyan kila Manager Arnold Kapukyan. Okay, damo ko na sa ato na mamati din sa Barangay Baybay, Gamay Northern Samar. Yan sa Barangay Oriental 1, Oriental 2, Occidental 1, Occidental 2, Barangay Balod. Yan na mga interior barangay, sugan sa Barangay Kabarasas. Barangay Daong. Nano pa ini, Barangay Rizal. Barangay Gibwangay. Magsugan man nila sa Bungto San Lapinig. Naabot huwa nga ang signal ng Sky Radio dyan. Of course, sa bayan ng Artichi, Eastern Samar, San Policarpo, Katubig, Las Navas, at mga Boro Barangay. Nasabi ko nga mga municipality, mapanorte ng este, nababatean po ang Sky Radio Gamay. Pwede nila at niyo i-download na nira radio application, Radio Box, ha, mga kabandera at mga kabarkada. So si Papa Prince kabandera muna, kabarkada pa. Mata na. Aba, hala na. Mata na. Oo, dalawa-dalawa yung ano. Buti lang, ano, hindi nagagalit yung manager natin dito. Okay, wag sangkay man ko nun sila. Pero pag iba ito yung mga station, bawa mga pang ipromote dyan. Kalaban natin yan. Bakit mong pinopromote? Ay, wala, hindi. Kung baga wala naman ho tayo dito sa ano, sa Katarba. Nasa second district naman. So, kung baga hindi naman dito station sa ano, sa Katarma. Doon naman yung sa Gamay. Hello po sa ilang years na? 30 years. Na pag-ere ng Sky Radio Gamma. Hindi da, dalawang pangalan yung pala yun. Ang una, Radyo Gamay noon, then Sky Radio na. Ngayon, dito naman sa Radyo Bandera, dati Infinite Radio, ngayon naman Radyo Bandera. Oo, kaya mga kabandera, kumbaga, lagi nyo hong suportahan ang lahat po ng mga programa dito po sa Radyo Bandera Katarman. Wag po kayong magsasawang makinig sa mga tugtugan, sa mga programa po ng Radyo Bandera Katarman. Pero yung mga nag-aabang sa programa ni Papa Prince, thank you very much, ha, mga kabandera. Thank you. Maraming salamat, ho, sa walang sawang pakikinig. Anyways, tungod kay lagpas na kita ng isang minuto, hanggang 7:30 lang tayo. Magpapaalam na po si Papa Prince, susunod na kasangga at kalusugan. Dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Muli magkarinigan tayo tomorrow. Dito lang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman kasama si Papa Prince. Papa muna, Prince Pipa sa programang Gising Norte. Bye-bye! I love you all, kabarkada. Ay, kabandera pala. Bye-bye!

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inib na inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo.

0: Radio Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
5: Kasangga at kalusugan.
6: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
4: Angie Marcos.